0: punto na nakabulan na kita.
1: Dudok malangit, magmandang bulan. Yeah, ilang layala bulan, ilang layala.